sa Yesu be she o Yesu be yo Yesu be ka ah be ka sa made we must do it. I will shoot in my head.

senya yale ya to mi anka me senya nkoponte ase ah wana ka cho se yale na to ne duko wenya mi asem no ridi na on king council me won ti nya mi ase sa yale na boss no wana ka cho se du be ko wo ha ba so de ya wo be sum wo wo wo be sum kwa sia wo be sum yo hia me so de me pesa me ka cho nyina ne sa ya wa ba me dia sa o ke kan ho sa o mo so ho sa o se ke ground na ground so no ya se sa abu da na se nyina na me pio pio sa na me pesa me ka cho ya ba ko me ka cho sa ma sa ba me tu na nu mo nu mo tu wo nu ma ye ye sa ye ye ma no wati ya ba ko pe wo tu me nya sa wa nu ala be ko kru no ho o dia ma ye ma na mo ma ye tam ne sa chi re My young man is what? My young brother? My young Kukurum? My young father? My young challenge?

akuma no so nya betre mu a ne anya na ase no be sesa no a me pasa me mani so me pasa me mani chomai hi hi ha ba ra ba kwa me na me yeso me pasa me wona me pasa me jano aya me yo sauri ti anyu me na tumi bi ni udi ase a sa tumi ni yesu ma jan kan ni mu sa tumi ni yesu ma jan kwa ni sefo sa wo ti anyu me na tetre wa bi kwa yesu kristo wa ti ni ja e wa anyu me mo nyam ni mu tumi ni impa ni sefo me ba za ni sia no malaika ba se aya na la ma desi nya me ke sa katoria. Oh, sorry, I feel you, man. Me bad.

no credit, no credit, any sell money power no muda. Nemo msao de ohobe bata erade. Na waya de erade pe. Eno ene soni pe ni. Eno ene ye ni pe biara fe. Enti atro tetre ma de. Eni se omane da wenum. Nemo ubedi no kre nwa sin kete sa edi akosi. Na waya ni se ya. In fact, ebe ye edi amao. Ebesi wye pa ye. Enti anopa ye. Min kren sha me de mao ni se. Ma wa bamu mu na ni esisi ne so no ma ni mu abam enti ano pay die media ne DJ Pablo mini Kwasi Skyface Mr. Bismarck Mr. Kwanza ana ano pay bia ya di show ye bro ko so amo wa fidi na ha ne ti mo music.

0: mene wala sika sabe chwe kumo wade nyoma ba wala anete say ye ko studio B ne ye stati jumedi no wala sika sa nante say
1: oh nyanko po adom
0: ya
1: mwa dense yente te fwariwa
0: ok na wafu bisa wala sika sa ye ton kache ton kache na se kwa shen yifa
1: ah na wala metye tye fwo nina
0: ok
1: ene mwa mwache yo YouTube any Grace TV nina wala sika sa nko baby yo na nansen na nansen na hondo dono na hon se dam fano kakra and Angel Rock Mr. Adaroma wala sika sa sa tiye jina se police ni aye de na akojina akwanu eh soldier ni akojina akwanu so eh ti na wala ska sanko baby abe na ne ho mfa no eh ti na ja
0: amofu busa se wala ska sa se biu woni eframpa anasa agro na wudi
1: eh ade ba ko ni se me any friendy but talent ne de nyame na de ma won se obi wo wa obokro no nyame man ne talent ne sen confirm okro no or the talent eye fast any adwene e ma no but ono no mpe brain ti na sabio e bi o de be okro no eh nti me me any friend in pio pa na se bebe na adwene so ye any friend in abogos wo ye any friend in so en che so otini o yakopo be show asuma mu ani e bi na o cha di awe pio
0: fine it is a mofu bi say nyume na de ba na nyume no o start the time man how many months how many year ni
1: anyum de yakopon de fra no te no bo me eh me sha me ma me yem na na me kura mic eh nti anyum na de fra me kwala brem na sisi attract am de ba e tekrema ana wo so kura usa eh tekrema ana wo so kura usa eh ya miensa but sisi a mienu na eda boda ye de mama ansan but ukọ audio mark boom play be bia obehun ni miensa ni nyina entenso ye de foforo betum and edi yogurt eh yogurt me de nya bedru dia Ghana fo nyina behun say yes enwuma bakrom
0: okay wala skasa mama hwe tetama no oto ne sen
1: adie bia ubeye bia no jine huye asem bia ubeke bia she okasemu ye frise takrema takrema takrema takrema takrema takrema ade papa ba ade bone ba onipe dia ube dianwa enwa na ube cha she okasemu ye takrema kroya takrema mankwa takrema kroya esamu owu obi besra wa takrema eya takrema obi bedome wa eh sanako
0: okay me yego tinimre mra